aku gaureng ina pura makoi toto e pura makoi were munna na jallo ni puang e iya to ngapa tolisu samanna di roma tulisu.